Ati Om Om Datan kawuso manjing mboten gupit sanggar saruk nalo gandoko capo rekono pating hari usengoni ngawis sanggaring poro soto kuro pating bleber pating cor korto

niki jane iso to piye. Mama maluro ciciroci ciro lu mama mama ro maluro ciciroci ma ma ciciroci ma ma ci tibake dhuwur. Iki notasine ngono kuwi. Nek jane musik saiki fa fa fa mi re do do re do do re mi fa fa fa fa do ra mi sa mo ri do do. Angel. Angel. Ayo coba. Mama maluro ciciroci sindetok siji loro telu yo.